0: taka ikoi changin ikhosung changkang le cheima ma hi drainage system ituizat kisil na tui banga hi kele kwang silna me sop na chi te khong bang nala ho itaka luan khyak sak dinga hi itui nek aluan khyak na ding nala ho itaka bola hwaitia luan khyak sak dinga hi tuinin te banga na na tampi kai the a hi manin ikimi kyang te syang tho taka koi dinga hi hui syang kidik the na ding in a tui syang le nek le don te hoi taka kep syang thowa lui tui luang nek le don the a koi ding a hi lui kyanga inin te iwa pai chiang in itui ne khong syang tho lo pa in nan na tampi ki ve pa pa hi hoi bana wel jang te a ding in leng ikimi kyang kep bit poimo ma ma hi ikimi kyang a syang tho lo chiang in tho kang te bang hong punga hoi te nan na chi tuam tuam hon tun the hi et sak na ding in malaria typhoid le dengi chi te bang akipat ki ven poimo mama a yaina na te teng teng mi nga dia si the na tan pha anat na la hwa ya hi si na le dan na in vayon hom pa lo na ding in ikimi kyang i kho he namun te syang tho ta ka kep ding a hi kuwa tui dum muam chi te bang alang alang a selowin tui pai hoi namuna sia in wai bana das bin nin kholna chi te bang in tenga jang thele hoi mama ding hi lui tui nek le don a jang ti a ding bi kin ikimi kyang te kep siang tho poimo mama hi wai zakin lui kyang a teng te bang in leng lui kyang a pon pong sop lowa in muna sopa hoi taka alon khyang na di muna lon khyak saka lui tui te kep siang thowa ngai poimo ding a hi tui nek te anit chiang in dam the lo na tam pi hon tun the hi manin adia kin sung kho kho sik chi te bang ilakwa tam ma ma hi hoi zakin tui nek te hoi taka kep siang thowa hoi taka zat dinga hi hoi bana wel jang tia ding in i wel te a kim le kyang te anita le hoi taka ha sianga i wel te atung sin ne ya bol dinga hi ek tui te bang a hi kele tui nin te tui nek na la maulut sak lowa ni na la ho itaka bola apai khyak theina dingwa lampi ngai to adinga hi iwangvul ganta te apat ki kep syang thona eizo mi te ki chi ten midang la ya pat ganing chi te anaki ngai na mama a wai zyakin iwang sunga ganta anaki vul to den hi tuni tan in leng hwai ngei na pen e khang thak ten isun zom zel laiwa wai zyakin wai te apat ki ven poimo mama hi iwangvul ganta tien nat na tam pion tun thewa hwa zyakin kem siang thowa i na ki pat gamla dewa amau te ko idinga hi adya kin vokle bong chi te khong agle wa to chi te khong e to ki gamla pia ko idinga hi abuk te leng ha siang jiel apoimo ma ma hi abuk te wan nat na chi tam pi tom tom om the hi manin kha khatin khat bei bang ha the jiel le dam the hwai ma ma ding hi atop na ding in gam sung i kho sung in sung kep syang thona ding in ei manin pan hoi taka la in kitu tuak taka om hom dinga hoi bana a hi theile kal khata khat be bek in ki min kyang te bang hoi takin ha syang zo theile kidam thei toan mama ding hi kripa ke
1: ole twin bana dunia dinga love we inangai khedinga thangding liana kipan tungsol kha chi

0: donkey. So come back without kun a hong tang in. My mitzi in ka e mutahi. Zalmangin so ka bangin. Kane in kana leng hi. Tung sol ka le axi ken gum lama. Kakan leng hi. Muvan lai bangin. Quak tu. Sharon yang gel ching tong bing.
1: De sak na tam pi to. Ngai tua na. Le tha le sung. Hon sen saka. Hon pua sak. La vui tua ki yen hia. Akaswani chu chan pura ding liu liao a hon pua sak. Saron tong bing a he. Aman akaswani chu chan pura ding ina. La vui hun khop tak a puak ta a. Mang sa hiam te gen hia ki nom tai na. Tuin leng ama pua te gen hia klawa om tampi om lai he. La vui puak tu. Tu le lina bum wala khosa a amana la vui tam tak pua keta a sa pao in leng pua ka e pai te kam pao in leng pua ka la vui a pua hiak teng teng tu tanina som le guk a ki gomin pa he tu a kia hilawin na aman la leng ana pua ka a la pua te gam ngai la bang a hi kele pathian phatna la te bang a hi kele la tua leng bang leng ana phuak a he pai de kampau sang mi te a ding a goman pha a he ichi lo the ke ama ki ngai tua mi ichi dinga lung gel nei mi a hi a angai to ana te alung sima angai to na a thu le la hong po te le khabuta khata gel hezel in tua te lavoi a hi ke le la hon so hezel a hi a go man pa hi te ding ina amana angai to na athaha na pathiani na hi te na apiak te hon sang tong zela atam zo sem thu le la a hon gel hia ka gen hia le sak hia ka hong hi te na ina ama de sak na ila na hi lavoi hon gen tu thang ding bian a hi ama tu le lina niu lam ka a khosa u a anu le apat le asangam te to kendriya vidyalaya a polni sinlel a hi a aman sangam nume ni nei a apa thang byak mon le anu ning byak khoi te ki kala gila ga gautan mu masak pen thang ding lian a hi nau pang fel ma ma a hi a nu le pa thu mang kya hilawina khalam sin sak tu sunday school heu tu te thu mang bana asyam sin na khovel kitai te na a ni tenga syam sin na akuan khyak na kendra vidyalaya muna asin sak tu te leng za dan syamina lom le vual pol dan syam ma ma nau panga he

Ole khangai po hawai tu kai huna Boris from Hagmal rule hain pathenin pangna hlan sa khai longai thlak thei thai chun lonita akas bani churchan pur zanting daru kai thok daru chen be mar program ngai thanu keita hi hi huna hin ngai thlatu hain thlatu le ngani thlang ngai nuam tak tak khai ngai thlak dingane ole vai tu dar sari lemni somon ri ne hun lo top nokta program lo ngai thlatu hai ni mangin hoi

Acha ko na hong kipong Zingka ni dan sige minit som thado program hi ama sa penin tu ni Zingka radio program na zo si Zingka pa tu ni Zingka la hi thang cha hong saya ko na va choy la hong kesa Jule commercial sports mutual fund AMFI zon ingay ding o hi tu ni ama sa pena dingin Zisu bangati at hang cha hong sayin va choy la sa ngayo hiti.

Zion hupi tila iningai chai ta vein tu na bana dingin ipa ne sunun ngai hite thokit na ti a thangcha hong sai asa thangcha hong sai ama in asim

0: Ole tuin sing tak sa kila minit som nga hongkin to ketonin health and sanitation hun siya. Health and sanitation poy mo na chito pisa nga Dr. David Zamzathang to holim na inangay hindi.
1: Tunitang iholim na din nga tupi damte inale siyanto na health and sanitation ti ahiya. Hai dingin azata kwai po Dr. David Zamzathang to holim din ihi. Kipawai isa a amasayina. Ama atunga kipa atho All India Radio sikle tangin igena hi heltupa namin na om na veng na ji lata bang ji banga khosa na hiwa nong gi gen theidam
2: ke kamen Dr. David Zamzathang executive director People's Health Foundation gang pimor kaya kalai no Dr. Tidim ahia tanuni kanaya Esther Chingboy le Emmanuel Lunboy ahia amautin

0: Duncan Hospital, Roxol, Bihara, tulad ng Dr. Asemuhi.
1: Natatili, Dr. Maangin, so anahiwatupi, kung sapin maang. Amaw, medicine lamya ay kele surgery ti dandi uyay, Dr. Tomtoma kikin natin mo. Itay hol kaya nang nuhon gyan siyang tiliam natati bangli zaag no poin. Isa ah.
0: Amaw hi ni kumakat tayo sa Dr. Zawulalay watun. Misan hopsal, dangka na ase mo, abaan sila ding kumtak siya nga entrance exam pedi ngayon.
1: Ito piya ilutok niya mo. Kaya health and sanitation dam tayo na ni siyan to na. Kasi ahi ito kita ni na health dam na iti bang tidaan ahi amasay.
0: Dam na iti mingay piya ni na ipoy mo maamate laka tilkata ya. Iyan kan katin dam na iti sa na kosik yam, hitang yam, luna yam, nan na dam doy na luna ding. Lut na ding yam dam do akitip na ding kaya ilung si mom kamay tayo yung WHO na World Health Organization na dam tayo na tihi nan na hikiyam akit taksa po ilong na yam kaya hilawin na mihing iom di daan ba nga itaksa ilung sim ikotang hin kwa ikalam hin kwa ingay daan sumlepay din mun le isip na tiya ihi ay di bang tagay hikang na tihi dam tay na akitia wahi complete well-being wholeness kong akitia yahi dam na ahi
1: bang si banga dam na ni thi di nga hia kati bel e taksa pum mo en ikep thei dan dana ikep pe na dam na banga di ya ahi ke le ki kem kon lo banga le mi tam pi te cha dam dam tho hi le le e lama pana ipan lak na di mo wai lam pa nga kha banga i dan na ne ya
0: nana ken khati agal thote given the preventive ma why te hi tulai dia ja bana na nge ka pian tu nga patin kum li kum nga pak ta na nan na tuang tuam chi guk chi sagi dal the na polio chi bang a ke te na si ti ya ma chi tuam tuam te diphtheria khong le ti bi khong dal the na ma why te kap ding ya khan na why bana taksa dam the na ji na apoi mo pen habit ichi yam hindan hoile kamtan dan hoi i muthun la sephun tathun seble bon nei hun le nele tak silaten silbang kimin kha i taksa dam theina dinga til poi mo hi dam na taksa dam na mo rein den in definition dan a kon gena taksa lung sim khalam le khota hin khwa le tuam tuam te ke ken wa tel kha den ni tarang len ko ta taksa dam na di nga e ma taksa adam na di nga silleten bang ake inten lo ten dan nek tang bang hindan tang pi wai ka i kichup ta ka ai di bang a hi ui le gan te bang a hun le hun bi bang ma nei lo wa om pilo ina nek ra tak in na silleten kichup ta ka i om pe wai ka taksa lam dam na ya uchin taksa dam kom kom na pi na ilung sim bang ngay sud na ka king ai sia na bang lung sim put dan dik lo bang ai ke le ingai tu ana hi lo la ma pa ya negative zo nga pa ya lung sim gim ta ka om te wa na tak sa khat pe pe in na cha le king ai se lua se lo di dan bang ai tu mu cha lung gim na te khong bang wa na kha lam hin hua pa tian toi ka ai ke i gin dan te pa tian ne king ak zo le thil bang kim tak sa dam na bang hon tun te ya wa na sumlepai economic tungtang a sumlepai gen thai lua ja ban le bang chu tu kin nan bang bang dam doi jang le le wa pa da dam na mu lo na lung kia na lung liam na om thai a atom na ji na kho tang hin kwa ki kho tang hin kwa pai dan chin dan i gam ta dan te hi i ve ka i ki ko pa ya e wo ka hin thai lo ja kin in sa kin khang kho le tu i le sap tu am le po tu am tu am te to sem kom king kom ji ja kin wa te to ka bang le ahi di bang taka yom sak te ade wa ni
1: o le tulaya nau nge pyang tu pyang a ki pana immunization ki ti ma ki ka phya adon tho ya ji dan de government ni na immunization na ngai poimo ma ma mo yai tung ta nga apoi mo dan non gen the dam
0: hepatitis nan na bang tulai na thang ma ma kha dai ya wa ya kin nau nge ka pyan tung phe da pat bang a ke ni khat sung nge nge

0: 24 hour, aku kap sega hepatitis dah na. Uji mana hepatitis lo polio uji bang ni. Abang kima doa na hiang. Jadi ados tu am tu ama. Kakat apa dah? Kipan vek teh. Mana kakat hal kani hal katu malah kap ama. Abe ka course complete ni. Kumli kumga sung banga. Ite ya, wajte kap ina anak na dal na hiang. Aiyah, nana dari cina, nana head loading cina, aye kaya. Ile lewat nana, tuang tuin kaca, cina kopiar, tuak kaksan naya, bagian om lewa, keb trading. Wai tel lewa, min, wai nana jen naga cina, a keb kaksa, aye.
1: Oh, ya immunisation, katengan aw pangkap, aye kile hak, tumhal si kong tika, ana poy mo la tel dani poy mo, himale mihen katin ngai poy mo lo mo, ya iti zaka, ya bang banga til. Tung thei khong ma hi chi bangin ta na nei pol bangom mo hai tung tanga banga na ngai dan non gen thei dam
0: e immunization to kisai na e po tom le ke india ke jan dei tung pum pia doctor siam tena research na sataka kum tampi sima ana bol ya e gin ta lo mai ding ai ke ya a hoi na le hoi lo na wai ja kin de na ka gen ma bangina nan na khat pe pyong tun cha serious to thei itak sai na do zo lo mai thei wan nan na ka wai tia pa da adan om je de niam je de wa do thei na hia wai ya kin ya yi ngai poy mo a kwa pe ma na i mo khaw na na tu ban de sing tang kam kong tan pa de polio don ni bang ma a ke tu am chuap kam na hun dong na wai ke yom na tia da ngai ren leng de wai ka sa
1: Atele chu wai ba hi khak lo sanga chu hi khak mo anaki kap te kha da te na ma ha zu ole dam te na to ki sain he tanin i so photinga tun sanitation siang tho na ma he la ma ilut ni nga hein bang ting hwam gen kha hya ba na yai siang tho na apoi mo na bang hya sapum siang tho na kya again kha ya ai kele in kimin kyang mo ikima kyang siang tho na yai tung tang hi hon gen non le chin
0: pathianin le tu ngaw bol na le tu ya siang tho sai ya wa ya teng ti nam hing ten bola wa ya kin la siang tho a le mo pathian a siang tho ba na e ming te le siang tho ding pathian hon de da na ya wa ya kin siang tho na di na khan na i tak sa i sin le ten i hin dan i gam ta dan In the Gidonte, Asian Toding, Tiroilo Pipi Hong Nega, Zulu Sayam, again, Negletak, a good dog tailor, Tamloa Yam, Wong Loham in Negnatin, Itaxa, Igil Pite, Kele, Itaxa Bunto, and Tonte, Honsu Sete Yakina, Itaxa, Negletakiam, Omdan, Kamtadan, he kept Sian Tohoya. One Anina Dina, Silletin, I kill a Kim Nekian, in Sum. In Bangle, Ilama, toilet window bang ine ya wai te yi apoi
2: akaswani chachan purtin sing da gya thongking ding hi to ke tonin deleki panalak son samachar prabhat inangai khedinga da gele minute som lenga hongin chiangin deleki panalak son news in english ngai kha in da gele minute som thumin notice news shilonga ki panalak son te ban ban inangai khedin
0: durai government in lesor kan ya hak ngai poy mo ma ma single lo swan wa ya kina single lo ki mi kya nga om te hi

Akashvani Jorjanpur FM megahertz alekhat point lia panong ki puang khia pai ti program hi tuni taglam pai ti program huna ngai khe tu ten la twaling non tel khom te ngai khe ding hi la tel ama sape nai ngai dingu khim jing zalmang chila vegan mon siamina sak deya hon tel tu te niulam ka mun tom tom apan lun kim biak moile lalte te na hon telo hi ingai dingu

Akas Fani Susan Pool FM zakhalkhat point le mega cha konaung ki phum nilha ni den goble ke thado program hi ama sapenin tu nilha radio program ngai zo se nilha pha tu nilha hi munchom choma kona lunglen la deilhan hun ki bol ho aban bana ini ngai ding hi ama sapena dingin ngai yo hite lungmit na kamu ti a zaila aila PNC dongalin asim pu len chung le aloi hon asao angai no ma hin deilhan gothala pa pau cha in aloi agol ho chule tun la radio lungle la deilhan ngai zo si ngai dinga en than ngai hite

0: tun lung khoi tan to ki sai en vial khan thanga pan thu gen tom kim ina ngai heding
1: tun ya i ho lim na ding sil lung le khoi dan sap ten sil kwa me nits culture achiu ai thuma sain lung ki chi ganin neute chitam pioma waite la ka lung bi nei mul thep thua mi abik chiang an atana bang ai kele lung la huai pi pi mi suna thei kya hilawin hai chi su se thei kele ngom hi himale lungte laka lungman phama ma oma twate sil khaw piang sak thein sil puan piang sak thei lungte a hiu hi tu ni ai gen ut pe nai le aman pha sil khaw piang sak thei lung chi te a hiu khanna lungi nom dan pian dan chi tuam tam pian ne ya twa sil khaw piang sak thei lungte laka leng chi tam pi ma ma omi himale egam manipur atang pin sil lung chili ki khoya twate saulo lon khat khat khanna to so sir lung yai ke le ta sar sil akichia to so i chi chang sing kung chi khataya hen kat ten gang pi sing a chiu wai te na te ne a bak lung te a hiu hi yai lung te a tu e ke wa pat ni som thum le nga a chin chang bu kokun kai theu hi lung bu lak tan prop khat su khat bei khoi zo siang na ding ni som ni le nga ki pan ni som nga bang lu zo hi yai lung te gam la ka openera sing ku nga ba kha a ba ka hi u hi wan yai te kum kha chin ni ve bang ki ba the hi ni na mu ga sil lung yai sil lung te a hi le som le swa lu ki chi sing ku te a ba ka hi u a tu ye ke wa pat abu zial tan ni som ni le ni gu khong lu ta abu lak tan harvest tan khat sung ki zo the hi yai lung te leng to so ma bang asing kung aba ka hiu kum khatin ti ve nga ve ba ke hi marbury sil lung ye sil lung te hi le sing the mi te aba ka hiu wa atui akewa pat ni som ni le ni li achin chiang bu zel pan hi kha khat sungin prop khat ki zo the hi kum khatin li ve nga ve ma ba ke hi yai lung te in sunga ba ka lo pi khong ai kele trei khong a ko ya asing na balowa insunga ante pia ka pak ahiu lina erisil lung ya lung te kol sathau te abak ahiu wa kol sathau te lo leng sing tang mai te papaya ai kele sing kol kai to pio ka te tele keseru ichi te ya te leng ba ke ahiu atui hong ke wa pan ni som ne ni sagi chinin bujal pan the ya krop khat ni som ni le na nga sungin zo thei kum khatin li ve nga ve ki ba the ye te le marbury banga insunga asing na lo a pia ka hiu hi ole tu ngai gen sil lung igam holum le khobot to ki tu aka ama te nek ding sing kung te leng gama po sa nature a om sa sing kung te soil to igam sing le tang to ki tuang ma ma te a hiu hi kwan in kwan khatin ki wang na dia lo na asepa athap piak sa apiak le yai lung khoi na ale ni ale thuma sang zo income mu thei hi kwan thagum leng tam pi sepa yai lung khoi na na tol dam taka na sep chi khat a hi kwan yai lung khoi hun te a hi le phal bi hun sung chi lo win a bol luat chang ki khoi thei lo wa phal bi hun sung chi lo win atang pin mar sa ki pan october tan sung khoi thei hi a market nirang in department in yai lung bu te le je la tu chang bel department hi lawin local market a chiklai pen in nei za za pe me na hon le sak di yong gi ge hi manipur phai jang mi ten khaw khe khian puan ja sari hoi pi pin ka nuwa lung bu om na lam lama diang in lung bu kai kho mu hi hoi ja kin yai si lung khoi na lung lu te a ding ilona to te atol dam huai inkam sang zo le tam zo ale ni ale thuma tam zo mu the na na a hi mani tu nung chiang in tua ilona se hon he khe ding hon sat su ding a hi tu huna pan ei ma yai dan he na sem na lung lu te na yai na pan bai le hang itol dam bai dia kining ching bai iswak ding hi tua ai mani alung lu ni te a ding in ithei lo te akisai pi department sriker department te kyanga kanleng amao akul bang bang on hilin on napan pi thei dingu

0: BDF kanantia kipanina na pol siam tak ingai heta tuina abana tukalze danina naupang chinlian moi akipanina nute itna nute ngaina numeite poimo na insunga nute poimo na uklian ma ma he chilat sak na danina lavoi chinlian moi akipanina ingai ding
1: sin chupon tusala chimnoya naichang tupi katuno Nabantoy ni Bangchin, kapa na tulunel ni Kuyam, kapa na tulusutin mo ni Chilam, kangay pa na lep ng kami ni Dainaw ni Kuyam. Suzuki pininge, tuno na ina, lezo pininge, tuno, kapun patwa na, siya minun siya mihin, katulo, nakangkong kwa suotin, salung warin, tasuan tasuan mo din siya minun siya mihin. Ibay mang siya bang sila, Babang pula, kwalto tan bang kakim di maalat palman. Zezulo katulong hitya. Ang lahat na bayzong, nadam na sana napuntoy maakwal. Katulong hitya. Alim haal, nadayini yung abloa. Sintuy ko kang sena pang luo. Naina niya ko na imo luo. Ipagwayin luo. Lezo kayning katulong nila. Ipagwayin luo. Siyano lumbang pansuro at unzay katol na na Abantoy pa nga akala nga yon kiliwan pang ngutin Sinlay na pasin na kasuy buwang ng kasikyaso Tuno ng mahit siya sa tenbang kamang mangil Tuno tenbang bilo kapon tenbang bilo Siyano tan suwa kapitan ang dini Tampo nga kadang nasong kiyay tuno Selung bilbo kecilin noyo, noisin mangan tak kepil panik bangsuin. Nungwa tualai nilinggo, nepalai tan suhung bilbo. Isawi makluakin kubang kumil itu. Hehung nilu dingnya, nungsikin isaw siang nampun suado, kecil ketuayo. Zangwa nakai main, tun siara panasi kubung nilu. Lumbang konsolo kumtian mako, kacin le tuan yun kol gula, buluay nambang konsol sako, takun say ha palay yun mon akumba.
0: New Lam Kao Eastern Hall Skula Siam Sin Unao nu chin lian mo yina nu ti adi nga lavoi again Long hon khoi ma ma mai he Nu mei te in nu pi te In sung bol tu le kem tu a hi na wa Pa toi bang le ngai ma ma ma o he Unao nu chin lian mo In a hi le tu kum sang ni som ni le guk kumina Pol som examina Pol som exam na lo chingin Tuina polsom lehat sindingina kising salel he. Ole tuni ihunsat ato na pendingina nute pa toy na dinga BCD band kanante na asako inay kading.

Dagya le minisom lile nga hongging to kitunin. Hindi film lati inang hiding.